Punkona, ani kukurainu watapa waki unimete, ntoki ni meu. Ntoki ni meura, awastagi maisi na ramani ena kwa wataka kawakira. Nepunu maisi ya rorora ni kaan, akisirangin tena mengaia, akiana koos, ondru kongkana samet. Me ipundia ina pendiki pati rorowa ena karikira ki arum, awaruye na haki kuroroa niya. Tini ya rorowa mete taratara roi. Payongan na imeni na roro na kia irom o ngaiya na pe. Ya kakawa ki pa roro ma kia kuna rine iya po nome ta ika roro ya ruia taani po uto kaiko. Mesta ki taani uesti kuri kaaki. Ariana kuna ni kariki ko pati ome tankoi ea kwa ta meru ariki na konne ankai. Ya inka I roro am kiri kiri kem. Aika roro am ni kuwa ua aika arangin tata pia kiniko. Onkoi kokorawa na pe ari ya karo aya. Ying rao ni kuwa ua pun taani kariki ati kukuri o ati rao. Meuru ringa babuni ai rorom ni kuawa ari ponna ki am kaanga ngai rona pae tangiri ko menano na e isa ki ani kuawa ete imetu ani kande na mengko ngai ari tai mani ngani karin nei bokon nam kam run run ni roro roro man pon yesu kanem ma mengko papon rorom o am saka meu ai enano na tangira me anana nuanga na koim yanguya de ministeri

0: pas.
1: Si woga de tara ako na kuri ni kapungan at ipororain de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona ninta ni si menjeo te buina de tahiri ki ni karuwa te ono wan te nga pong. Ori asta to wana woga ke te pohi ibukin ka ina kim te pororoi. De tata liek kapungan ati ina pene tainan jawa awan takara ngayna.
0: Ori asta to wana woga ke te pohi ibukin ka ina te pororoi. De tata hari liek kapungan ati ina pene tainan jawa awan takara ngayna.
2: Yai te ina suwa! Kako ina!
0: Ata aras paswa kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai bunai ke kona na kana se de tu de pon ne.
2: Ori na ba wood from ya di kona le teria anda ngai bukim poi ti kinas.
0: Ya kope.
2: Bukim to nem na wood from da na ko. Ya na se na de kope. Don't recharge me. All the secret. Kana ko dai ba ke kanu nam telepon. Bubusi yam kope. Kekanwagi ng telepon na iruya mutu, aroram na kiapona.
1: Ya, o irawa tatay ka na kwa kinda urongorongo.
2: Ninapuyi tatay po kinikana kwa nam dongono, ikatotuko na namakainan.
1: Kaya kantawa mo, kupon ko awa.
2: Ya kanin na nga, uri nga. Oresta, awa, awa, awa, the boss.
0: Whip top up.
1: Ya, mga te whip top up, ay mga tirangan te whip top up.
0: To whip top up, kung namdang top up, ay ako tangiriya. Kaya namtapo, ay ako mena yay. Erang ini paisi.
1: Ya, kupon ko awa ane ki.
0: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.ky. Nakon top up, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ambais o nakon pi.
1: Itang roing day wapi mea wa siya wa inano ni siwa te pong.
2: Kanoy kong kay, ako na tina tuan bintag, inano na la service, Vodafone.

Top Up, Pacific Top Up, Pacific Top Up. Tinutun tayo na kung ito meron, men korati. O ay nakangaron, si Karin ang kay kanon tayo ang darbo ng Bionic Ribes, men Top Up Online, Top Up Online, Top Up Online, men tapo na kung John Nape na rin, Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki, etabe, ebaisi, o meni men roi. Katayang kay, o na kung tiling kay www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a fun, Kiribati!

Kupin di metuan ronai, no ram yon panan Meuri FM 89.9. Minta yung kaya ipon si suwari kiti menis. Nang kaya enang po. Enang po tenung wake. Na di metuan kanukoy kanuan no ram. Katanwa tari at tangira kinakunan di. Takatenungan tayo ipagin no ram di tapakan tayo yung.

Oh, mi nombre Jesus loves me. Me iroya kain de STA singers on the day you on the mode from 89.9. They want to write the minister mean jail with the new the bagandaya yogi. Mine is walking away, tangy more but not the big at the banana, Kamori. Napon Kamori, come on, they keep us to the mountain day and the matter on the tapas say you go as among a way in a band. And walk, I mean, gigi. Wakira yung ganda rin sina risina ko ni karko po unroy chaw at buin nanda diri kare na puri yata yo sa mga musrawakan wante am katapos yon ni Mary from 89.9 ke tabu me ono wono ka suwa tanga wobi me ono wa taka tere bu me tenu wono wi kira nan tere dikayo ay ban na ke tabe ke kai bunte tapos te da yo kai bunte tai ngande nor yori yo ngade kakare ke yang bukin te te tousu ke tirana ko ka peke kuna yang oi ayo tai tai kan kuna tai tam tai nimer uru ke maka in mengam nagi nake te te te te pe kuara karo ke imanya maka te te ra ke te te mo kuna kon tai ngabo jaka tikro kan wan nami wakino wakino kuna kuna yang oi mai maka in mengam amusu ke non te te wi bo tra kan wan ana kan maka peire ya ke na uri fa mai tinan bo nanya na te mo to na ngani kami te te te te te kukura yon rohana kanwa na mi wakin na kanda wakin na kin kamero roin kami nani na yung kami yon de sina kamero roin kami yon nangani naman kami te nangani ko tiro warung wate yan kakawaki yay na pati nani kambana ka na te matura pa na kanako yay sewe sewe pa na rin nakora di nari nanti hindi meron te tarima yon tayo yay nikara ko tayo yik kano ti matura pa ka rin kaya yon kurungo ayin po nora kripa kanya min nukuro man te tiro ng karika nukuro wagi am kong rani kiripasing kaya rin inokiriko ena muana roi yung ram mentin pun roi jawa isua nungurung wake kuasan nung raya kini mentin muana bong ni karo kuatu kinti wika yore apu buatan kane baka nondam kua korane kiri pas ngay mani pun roi jawa isua muana kin karo nondam kata iri kiman mauri afam bayi cina nipoy nai tiba nanti menis ngay min jawa denua sina mga wakin ako ke nakon naradirin na ke min aku ringare punta tapas tabung ayo sina pun kasi iri kiri ngurana nakon kuna naro sana katayan kokokyarin te tabong ngayon at tapas te tabong naman te kakawag sina nga rin mura kumara kasuroy na kontuwe nangan na napati kunan na kaya sina ungura ya kininya ike kunan na po na po yakati ko nagrugan na tapan na kung ura may sina ungura na kung naramuan kunan rin narin na ipukim te hindi pa kanta ya yoke sa rin na te kunan te wara Elvis Presley itu kunari in my father's house.

0: Extra Series Promotion.
1: Ay, mga tigaran lang lang. Ay, mas sinanida na ang water po.
2: Never let you go!
3: Nah, but pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At a roi kayo naroon ni Ben water phone.
1: Kaya rin ako na i-aurora pa hindi akong telepon naroon the power tank of the solar charger, the phone cases, Denver classes. Ibigay niya AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rinig.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, or may school ko rinig.
1: Sige, Roy.
0: Sa pen ka school, nangang Vodafone, agya pang mukha ni nangaya.
1: Yaya na mga iPhone tagi, inawala-wala, bigyan na daw, ipay rinig, ipeso, or i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

0: Nakoimi yara kasta mas e kukure I Vodafone ni katanota pa ye kanwangan ng kapungan akin na the service yon the recharge.
1: Tapi bagus na tanan may ye. Sina pa rin ang gini-gini mo kanta.
2: Ayon ka, ano na kayong? Ayari, kataya.
3: Hindi na ko na, kaya pa rin, telepon niya. Tuwa na, kaya kawarila, limangan nako, Vodafone, nakuwakan na ngayon. Device promotion.
2: Kaya kaya ang dagay yung tingin telepon? Ah, fine na ko telepon. Kapuang kay de AO6. Na po na app, kalepon. Nan, dabubuwa rwabuy marwewa na kon, dabubuwa rwabuy marwewa. The Moto E14, nan, dabubuwa rwabuy marwewa na kon, dabubuwa rwabuy marwewa. Ah, tabi wari. Aka kita na telepon na ikata ng Ryan Taylor. Ay ka, apaka. Kaya na po mo kita wabuyan ito yayo.
0: Yay, pun ka ko murala na ito po kita wabuyo ay kami akura.
3: Ilalgin na ba an? O yay, ito pa kanipo. Po, naroon.
2: Apo ang kay, wawa ang may yaw saan, ano na kilom, diba ka na po? Yan ang kawawan na po.
0: Yan? Buti po ba hindi embesa QR? Yan na rin na payroom din, may 1%, diba ka na po? Yan, di na rin ako sa iyan telepon na.
3: At ang rin tayo ng tapo, napakamani, ilawiya kara, ipayriki. Oh, Vodafone, backing, wakan, met clinic.
2: Yay na ba, inanikay? Nanaman na ba dito ang matua? Dahil tagi matang peso sport complex. Ipagini ba nito ko na? Telefon niya. Tawa na agi-agi at kaya ka wala ang mangan na kawota po. Aray kong wakani mga iya, ibigin po kang kaya kayo naman.
0: Ya, saan niya po bukitawan?
2: Ah, Nico, pasyo na tayo yan ngay. Haya pa ka na po ang kay wota po ang yon na nino ka na telepon. Sa kita ba ka, ikanaw raw, pa-iapon ng babo kitawa, yon na babo kitawa, yon!

Oti mitra ba nungura irakin mauri FM 89.9 ya wasi rana pangkian nanti kuna mana na konde rata iyo ya wati minis sumin tiawa au wage sana mga kawake na konde tiyanin kiribas sana mga kamerong kanan nanin nanti nungura para ayar dan nanin na mayon kiribas. Sa orang na panan de tamayar batamaki kanina na kurutin nanin kuna yatang tamay.

0: breakfast.
1: Si wawa de tara ako na kure ni kapung ana ti pororoin de tata nuka ni pong. Kari ki ang kaya ako na kona minta ni ti menjawa te buina te tahiri ki ni karuwa te ono wan te nga pong. Ori asta te wana wawa ke te pohi ibukin tayo na kim te pororoin. De tata ri ki kapung ana ki na pene tayo na jawa awan ta karang ayna.
0: Ori asta te wana wawa ke te pohi ibukin kari nam te pororoin. De tata ri ki kapung ana ki na pene tayo na jawa awan ta karang ayna. Yay te yen suwa! Nako yen!
2: Kata
0: aras baswa kita nuam. Ori asta tuan nanti nuam nuwa tepoki. Karena aku ke sipawa kan nuam nak kon namusu ke rorom. Oh ikain dari kim.
1: Dah. Ibu nak dia kon anak anak service tu ada phone neng.
3: Uri nya bawa the phone. Jadi kon anak kerja anak ngai bukim kau ikhli kimas.
0: Ya kope.
3: Ibu kim tu nana bawa the phone dah nak aku. Yang nana service nana the kope. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya baki kano ng telepon. Pupusi yung kopek. Kaya kanwagi ng telepon na iro yung mutu. Aro rom na kya pona.
1: Ya, o ilawa di tayo kana kwa kina urong urong.
3: Nina po iti tayo pukini kana kwa nam urong urong. Ikatotuko na namakay na.
1: Ya, kantawan mo. Kupon ko awa.
3: Ya, kana na nga. Uri nga. Uri asta. Awa, awa, awa. The ball.
0: Whip chop up.
1: Ya, mga te whip chop up. Ay mga tirangan te whip chop up.
0: To whip chop up. Kung namdang chop up. Ay ako tangiri ya. Kaya namta po, kaya ko mena yay. Yan ni paisi.
1: Ya, kung guwaw ang anek
0: eh. Eh, ibigin di kipo akam, kawara itong website ayo. www.vodafone.com.kr Nakon chopop, ori anampan telepon, ki ananampan telepon, rom, dinia ambais, o nakon pe.
1: Itang roi, hindi wapu yung mewa, siyawa, inano ni suwa te pong.
3: Kanwai kong kay, ako na tinatuan rin, inano na na sinas, Vodafone.

awal di samura mege di samura ko pen tokin am ko ora ayu aw kan tani na ya papa pa ko yere to ya gele kam tai no ngura na na do ngurungu turun gar gar ngurungu aki ana ko yon panan kirbes itau poko sangkan ni no ngura te pugo mi pokon arlo ngurungu ke asan na ko ngan tu wiki ai pa na kamu ko pa mona ti meto no ngura no kon panan kirbes aw arlo ngurungu aki ana ko ka tua te wati bi me wo ta walu te wali me wo isu wo di pakan tai ki de tai aw ka benen ko khaya te wa wo ti tai ki eto ko te ka tumura pa tumura no kon ngurungu ka ko wo on parents ina ngan ko te tai pai ni pa ye kar yon de mai te de de ki pa chona eto ke khatu kya moy kai apura ra par ki indon ki urum ni ra kong ra yu a ye no ka ngai de no koi good night e fu roi a se ma bu no kon tai na de tai yu a ta bes anaro sabo mo

0: Ginoro na, eh, pa rin, teleponya. Tuwa na, kaya, kawalila, limangan na ko, Vodafone, nakuwakan na ngayon. Device promotion.
1: Kaya kaya amda kayo ang tingin telepon? O, oh, fine na ko telepon. Kapuan kay de AO6 na po na app ka na po ng Dabubuar Wabuy Marwewa na kong Dabubuar Wabuy Marwewa. The Moto E14 ng Dabubuar Wabuy Marwewa na kong Dabubuar Wabuy Marwewa. O, oh, tabi warik. Akakita na telepon na ikataw Ryan Taylor. Ay ka, apakabakabakabakabak. Kaya na po magkita wabuy yan ito yayo.
2: Ya, ipon ka ko ang urala na ito po magkita wabuy. Yuhay ka maya kura.
0: Iralgin na behan. O, yay, tipa ka ni po. Po, naroon.
1: Kapo ang kay, wawa ang may yaw saan, ano na kayo, hindi pa ka na po, yan ang kawawang telepon.
2: Yan? O, di po ba hindi, embe sa QR, yan na rin na pa yaw, din may 1%, di pa ka na po, yan, di na rin na ko tayo ang telepon na.
0: At ang rin tayo, nita po, nipakamali, irawi akara, ibayriki. O, Vodafone, Bakin, Wakan, Met, Greenix.
1: Yan na ba, inani kay, na naman na ba dito, matua, hindi tak na sa Peso Sport Complex, ibagin na ba nito ko na, telefonia, Tawa na agya-agya, kaya wala ang mangan na kawota po. Ari kung wakanin mga iya, ibigin po kam kaya kayo na nun.
2: Ya, sinahin niya po pagitawan?
1: Ah, Nico, pasyon na tayo ngay. Haya pa ka na po ang kay, wota po ang yon na nawa na telepon. Sige na ba ka, eh, ikaraw raw, pa, eh, bon ng babo kitawa, yon na babo kitawa, yon na babo!

0: Na hui ata nora i on Māori FM 89.9. Ena teira ke naka isua ni pōui a naka tapui me tenua ni manepe ni meonga tapu a pera e kiribas na konte ngāpung. Te muane pōnga tapui me isua na okas wuatanga wabi meonua. Ni mua men tewa tapui nante ngāpung. Inaun te mean na wuata wiki. Ni kainis mea iu, o kai kukurei ni katanota Māori FM 89.9. Pai napu ni kuna ana pe nora ia ki kanoan na pōui ta manepe ni meonga tapu. Yon Māori FM 89.9. Iragi nane ena ponia ina pa rota kini kanwan na ko ngora Māori FM 89.9. Dikin na ko ngora re tene mau wakia. Nga ena pon si na na konde nga pon korak o yake rente pakantai. Tepita ki ayo pon si na no wo the week. Ina no wagi ni kanwan na ka isua ni bowi ka tepui metenu ne mane per me ngata bu apara kiripas. Are na waki men nga pon. Te mo ne pon ga tepui me isua nokas. Nekaroko wapui mewanua nokas. Saksi ngai ya me, ngai ya peragi tiongora nako ni Māori FM 89.9, o ya katanota anapa nako imi business, karikira ke projects, o ya ponipuota ke ni makuri nako, ake kamkan kanako ya mirongoro ngai kakakawa ke nako ya tapuota nabata. Ayo amtai, ngai ya ponrangi ni puo pukitau wana pepon am katanota ke am promotion. Dahita ke mara marketing offices, ibukin karinan, ke karinam narapakan po ayo, ditarapu namba, ai ka onoa tenu wakia tawana ni meu wakia. Isua ke isua tenu wakia, akia tawana wanua tawana wanua. O isua tenu wakia, au wakia isua tawana uaua. Kamdapa, mairon the CEO, the BPA.
1: Men narakati, nakon kanua naratahe ikangaro. Ayo Māori FM 89.9 ibukim. Tisasapai rongorongo, tisareire inuko, awaipana ay kaone mekinaki, akena timeto andriki pataan kongo raigo, nguweko antira rikim tainako. Māori FM 89.9, itimeto andriki merimeri, nipeku ibukim, aipukin natera ay kiripesi.

0: story me nami kampana e PPA. PPA pun to wana me pohonna na kampana ke ana eso wiste tau teaka are e amena yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kin te giribes. Aikai ana main services I bugin te giribes. Dinanan nana radio awana piebani kongora etu wikira.
1: The radio. Katano wata ke promote na kin na kwan business. Koro wanda yin kongora. Lakar na namdongoro mo. Aika habonga na. Ibugin te bodan na wamata. Sexy ngayya. Ma, dinanan nana piebani kongora etu wikira. Aman kunana mani karne kano wanda promotion. Ibugin na business. Dinanan nana face te wikira. Dinanan nana piebani kongora etu wikira. Itimat wala ba nakuna ni kalini yam katano wata ni kalini yam dongono ba nakuna ni wala ka giro ante pota namata ina nung day to one day to one wala ka yam tiba ni kong ora ante wakira ante tayo yo yan ang kura kura na akin ang kura kura ore ka nilong ante pota namata ngayari yo am chance get the services kiri yam dongono kalini yam dongono ba na bore siya kino nang tiba ante wakira ba nakuna ante nota yay am service
0: PPA itimat wala ba ni kora wana service yon tira vera vera
1: ay kaya kikinda vera vera kitimat wala ka kora wai PPA tiyanin eh urin nga pa yaya na studio Are you going to have a good time? Linan on the band, or linan on the betokwaya, or tekateke. Yakunan ben karawak tira yan. Nana studio BBA, amuringa. Kwagin rame pa. Elan professional BBA. Yakunan karawakunam, nakon na reko pon tangiria. Yakin the band, akunan ben karawak tira yan. Nagarabe, ibukin tayo yan na wellness. Yomi ilpota ka na maguri ay kahin naman tayo sa nakon tayo seka. Abon te botan namata. Yakunan ben na ilet na niya wellness. Nakon te botan namata. Ah, sexy nga yan. Yakunan ben karawak yam track. Zero track. Ah, kya. Nayarona.
0: Eng, ako tayo na PPA, korawana service yon korawakin na live streaming.
1: Detaye yo, oh, sarko, na, rapika waika po. Yaki tangiya PPA, buko na sa ibuk. Ngayar PPA, detaye yo. Yay na ba ana service sa dimetuan karawaya, lalon da yung social media, lalon the live streaming, ari na puno ko na live, kanuan te tingin, tungo na matungo na, numo na tebota kaya wariki, nigarapua, tebota ki, hapo prakay. Uring na pa, itimetuan na PPA, niko na ang karawaya yung promotion, na awareness, yon the social media, lalon na
0: Rita kena kon nara meri marketing at bba.org.ki ibukin paninin rohrohona. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority or BPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services BPA.
1: Yep, isin tisikiris, isin tisikuras, isin tisikiris, isin tisikuras. Yaman!

0: pas.
1: Si wawa de tara, ako na kure ni kapunga na, tipororoin de tata, nuka ni pong. Kariki ang kaya, ako na kona, minta ni si, mentio, te buina, te tahiriki ni karuwa, te ono, wan te nga pong. Ori asta, te wana wawa, ke te posi, ibukin ka rin akim, tipororoi. De tata, rik, kapunga na, ki, na pene, tainan, te wawa, awan ta karangay na.
0: Ori asta, te wana wawa, ke te posi, ibukin ka rin, tipororoi. De tata, rik, kapunga na, ki, na pene, tainan, te wawa, awan ta karangay na.
2: Yay, tainan, suwa, sako yay!
0: Ata aras pasiba kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai buna ke kona na kana se de so de phone ne.
2: Ringa pa wo de phone. Yadi kona le keria anda ngai bukim ko ti kibes.
0: Ya kupe.
2: Bukim te nem na wo de phone dai na ko. Yon na se na de kupe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai ba ke kanu nam telepon. Bubusi yam kupe. Kikanwagi ng telepon na iruya mutu, araram na kiapona.
1: Ya, o ilawa tatay ka na kwa kinda urongorongo.
2: Nime po yung tatay po kinikana kwa nang urongorongo, ikatotuwa na nang makaina.
1: Kaya kang tawa mo, kupon ko awa.
2: Ya kanin na nga, uri nga, uri asta, awa, awa, awa, tabot.
0: Whip top up.
1: Ya, mga te whip top up, ay mga tirang kan te whip top up.
0: Te whip top up, kung namda yung top up, ayoko tangiria. Kien namda po, ayoko mena yay. Yerang ini paisi.
1: Ya, kupon ko awa ane ki.
0: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.ki Nakon chobop, oriya nampan telepon ki ana nampan telepon rom dinia amais o nakon be.
1: Ito roi ngay wapwi mea wa siya wa inano ni siwa te pong.
2: Kanwai kong kay, ako na tina tuan rin tag, inano nga na sinas Vodafone.

meita kaisu. Mana usu yon tamana. Awai tu usu apanin yon Santa Teresa ni Yesu tetei ite makin peso. Ene buagi te asua amuan damaga nana pepeire ka araba meiroura. Nevetean nasira, manira, tarira, sinara o sibura amuan bende tangira kiroura. Ane ika uwe kaisu. Ndokona pung atabui mene meua nao kasuwa watanga wawe meonua. Teo nora kina vere vere. Pukine metena ya bono koro warakina. Napatana imene ni moyangan maanena kabuariari mene isene isanda Teresa ni Yesu te tei te mekin beso. Ena kaya ki napatana na kunda mwana pung tarahan roiro in napatana. Takatana watandano kawa kiana kume iro unsinana ay pasintangiria. Na isu te kaisu itaka. Maanena, tarina, nasina o sibuna yoni beso. Irian takatanuata, etangiraki, takuna, coming home.

0: na kuya, ano usu? Roron no irikirikin na mayroong tamana, takapara karewa. Sinana taponeo karusu. Away buna, terimui papuintetake. Tarina, tenawea, takapara iniusirat. Manena parekia utam, mabuna, pateine, o nasimi yon yusiran. Manena Hudson Akadio Mabuna on a simi yon masare. Manena Nakwau Suau Mabuna on a simi yon America. Boon Tarina Duaya Teukin Menasina yon PC. Boon Tarina Seri Demi Menasina yon the Pememe on Tapo Akikamamene.
1: You'll need to unlock your iPhone first.
0: Sakosa metukuri. Payasa nikiakai vetiana tesina tenasi. Tetari. Temane oitakainepe. Atero atangiraki. Aterautete takapara. Terimui. The morning upon in the ponga de tabes. The way me onua nogas. Watanga. Owe me onua. Pokin metina. It took burona. Tapatana. Even ndau ni moya ngai ya manena mairon sinana mabuna pe taira o te wia itanda kende USB te arareke. Ena kaya kira patara ntia o te buina nda moani ngapung te punga hani ngapung te wima isu kaya pungin akas wapui kuatanga wapui meonua te arareke. Takatana wate anu mairon buona terimui nasina taponeao tarina mamanena. Rorona o itousu, merorona yon tarawa, aki asuku me tangirakina, au uringakina. Ayu, irian takatanoa tanganokawa kiyo, takuna ria tangiraki. Yaruko nindau nukukurei.

0: accessories, promotion.
1: O, ano nga di karanggan nan? Ay, may sinalita na wag mo na po.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, baka tayo. Ata roin kayo naroon ito yung waterphone.
1: Kaya kina ko na yung Aurora pa yung nakomterphone naroon the power pen, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibagay din A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rin ito.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ito.
1: Sige roin,
0: tapin ka school naman waterphone at yung pamuhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone na ito, inawalawale, bigyan na daw, ipay na ito, ipeso, o i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

Men narakati na kon kanu naratai e kangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Isa sa pay romoro, isa rere inuko. Awai pana ay kano mekinagi at yana di meto ande hipatan kong oraybo yuwa weko ante irarikim tayna. Meuri FM 89.9 iti meto ane kimeri meri nipego ibukim ay bukin na pera ay kiripas.

awal di samura maybe di samura one pentokin am kongura ayu aw kanthani na ya papa pa ngoi yare to ya gel gam tai no ngura na na dongru mo tru ngar gero mo aki ana no yon pana kirbes itau poko sangkan ni no ngura te pugo mi pugo alu ngur mo ke asa na no ni nan tu ke aw na kamu pa mon ti meto no ngura no kon pana kirbes aw ana ngur mo aki ana no ko ka tua te wati mi no ngonta waru te wari no wai su wa di pantai ki de tai aw ka benen ko ka ya te waru wa te tai eto kuti tega te ngura pa te ngura no kon ngun ngai ka ko wa on parents ina ngun ko te tai pai ni pa ye kar yo ande to mai te ni de ki pa chon na eto ke khatu ke moi kai akora ra pori kin don ki urum na ko ngura yu a ye no ka ngai be no koin good night pe su roi aw se no bu no kon tai na tai yu ai ta pes and so

men narakati na kon kanwa narataye kangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Kisa sapai rongorong, kisa rire inyoko. Awal pana ay kaon mekinagi, akena timeto andrigi patahan kongoraiho, muwweko antira rikim tayna. Meuri FM 89.9. Itimeto andrigi meri meri, nipyeko ibukim, ay bukin na pera ay kiripas.

Ora, sir, untuk in karawan tayo kay Yogi, kora pa, ibagin na uram, urin na nabang wakit ako na uri from 89.9 na kunting abong, puntay na nabari ako matatanin yoy, tiyawa rao yun uwagi. At isan rao na kanon nam tayo kayo, panangay atari mo nipitak, tingin rao yun, urin nga, maan mo suma, atatar, kawag ti, kasura wan to yan, kaya san kawagin ko na nun tangay na yo, mga busiya pa yan, kawagin ko na nun doon na bungay yo, paya na mga kaus ko na kunting abong, baka naman kaya na ba na bungay po. Tigrarik ma am kurakin ka bene kaya mo ngam mo musu tigrarik masum sa mga espo na kanare mo ina sa po mo.

Ate, tapanan ka mauri na kuim tayo nga po ngayon. Kuya, kwa mga usma ka na panggayon kau kuki. Nakon panan mauri FM 89.9. Tameran tayo nga po ngayon. Naratay mong kaya kwa sawata kinakon po ang tiyaway suwa. Kay wapi met. Wapi may suwa tamini singkay nakon tiyaway suwa. Yon mauri FM. Nakon wanwan tiyanon tawaki. Or waiwan na kuim kaya nin tiyanon tayo na. Menam ta pani kwaus ma ka me yei oi pente ta karau te ka pa pa king kai yei ki mai nong ram te nga pong ayu yan te ka nga ngai ka a ki kan ta ni a ki ki men te tai ayu o ya u ki panan me u FM men na studio yon pai ri ki tarawai kai yon wane pi mer wai wa tes mare wai wa yon de FM ben rom te nga pong ayu ngai ni yeda te u pi eren na nga to na kan wan te ra ka usu sa na koin te nga pong ayu te puina te menese na kontia wai suwa yang wayan te menese ai. Te puina te menese muin te wai suwa na pente inga pongayu. Ne mkongra te ne mewa kiang kana ya tauroi pekin nunguram. Katan watangkan yang dipuan wan wan te inga pong na peyu. Ngaya de menam tapa ni kongra meyei. Uringana pere te wai wai wa. Mkongra na pere kakakiposki meten nanom program. Tiawa te puina, awa ne te taiere kona mga tauroi. Deita onguram me kanuan na namania pen kapowi. Tiawa sen me unga tapu, are yampu are na waki pukin te ponga iyo. Sina monana kong kane, ara kausu sa iyo ironte, tuware taurita ake, na kiata me kunana, us ateirake.

Questa persona per Nora, te tocco a Nanni, Nora, te tu a Wanderia Nakiria, Kainte, te tocca a Tone ne quaia, me conaia. Ya caro qui da Narata, io me uri e fa mai ti nampa nine, te puina rinca di menisina con diava isua. Ai, te puina de menisina con one one down on Ravaki, or why one down on Raina. Yereita te taka me uri a mai tura na coim, men nam tapa ne quaus maga me yei. Te kanta ni ngā pā e au se me tamta pe kora kano kwa san nungo ngurai ni kaka mea koe iei na nante ngā punga iu ke te raka nako kanoan te ngai na iu mai kan ni koe ako usi maa kan kai mi yaani mi ngam ni ka karoi na kosi pangam me tapem kanoan nam kai ngā pung patira kanoan te am kai ngā pung kai ke sina te ime to ni ka kano koroi e men nara studio i kai me kanoan na pera ka usi usi pakim te tai iu na tauroi man reisi ko Mem kongrari yang wen teme sei. Imain manga teitan nara kausus. Ina nante tape wari kita tai. Kaya ngai desa na. Kana kwa mara kongrari ki mata tua yu. Tiaro pa na kona anapen. Dikit pa. Si pangarai na non aratai na ngongra. Ori ki na non te wiki apu. Arisa manga. Tokari anapen na non te wiki. Apu rei rei ayu.

popo wan de nan me te pepe ire o andre na ki iron de toroma string band men de te pa ma kurayo no to a nara dai mon kai sa te pe nuo ta kin kai na kon pon wan nu ai wa pui me wan wa de mene sing kai na kon tia wan nu an nare is kore kin kan de me to kora na yo i main ai kana koi katanwa ta ki hatangira kina koi ipukin tainga pongayo

Vấn đề mà tôi nói ra yon panan mèo ri FM 89.9 nà ra tay mong gai tập bì mè ono vò rai tì mè nè sè nà con vò nù vò. Tì sà ngò ra sè nàng tàu rò yên kàn nhìn đầy sè kò mè kà tà nùa tà kia tàng rà kì nà kò yà. Hì bù kìn tì ngà bò ngay yù. Sè nàm vò nàng kàn nhìn tàu wàn kàn vò tì bông. Rè tàu rò yì. Hì bù kìn ông ngò ra tì ngà bò ngay yù. Tàu wàn kàn vò tì bông hì bù kìn tì ngò nì kì rì bè sè mè bà nà bè. Hari aku tahu rawa ki, ni pon dah nawa, ke mana ngah keng ke karang aina, tapi ngaiu atau mana pun tapi mesuan nakas wangawa pi mau nawa. Metuan te tiang tengah ring, tapi metua kata tahuan korak koran tiang ibu kini jauh nanti kita pas mepana pe. Tengah ring ibu kini korak koran takarau. Ia ina pa katautauan kora koran takarau bukin jaono ni kiripes. Kanuana anakona ni kipena ko pahai ya ki aki metua men pepete. Kapokapokan me kameran ranan ke kameran ran takawai. Awai te to anako tapa ke ika. Tapa ika arinanu. Takau ring ka metua i men taurapai pahai ika kakawak men pepete. Taratara ke taratara roi ngkanako kapongana takawai. Oh, kararuay tapo aki ayyakaki ni korakoran takaraw. Tapayari kita imeto tenang buwaka at the draft imiangin tiyano ni kiripes. Taraan tiyano ni kiripes nuka. Ki taraan tiyano ni kiripes ni karokuwa tiyawa nuwa. Tapakantahin tapangay. Ipakin makin na upotari-tari taraan tapangayo. Anawanang inango ni karawaya pontaw. Naono tapewa. Taraan ni ngapong. Ana wanang ina ngon kara weapon taun ta pa tapi wa. Tiang en ni metu atau an to ka mei miang mei yo ni pirina tepi me ni mei wana konua pui tenot. Ena kona ni metu ar mere nantai. Taari ena puaka. Taran ta kateni pong ke taran mera ke ya pe yang tarawa me mai yana. Tepong ayu ana wanang ina ngon kara weapon taun ta pa tapi wa me na dikira kini isa kiri mei. Taraan ni ngapong nga naroy si itemea pururu ni karaon tapo tapewa. Tiang eme tuwa tau onto ka may miyang meyo. Nipiri na tepi me ni mewa na konuwa pui tenot. E na konaan kari me tuwa rimere nantay taari e na puwaka. Taraan, kuria aranuka o pimeme. Tepo ngayyo te wanaginang o takaraon tapo tapewa. Taraan ni ngapong nga wanaginang tautana o ni karaon tapo tapewa. Mena kiri kaki men mwani ngapongin ni ngapong.

0: melody, maintenant comme pendant, un waterfall. Wataye angkai, yai taye nakan, nipakan po. Iyon na nagarabon waterfall, yai ngkai yana pakan po waterfall. Amon tena teroy na runte Samsung, ateyo six, nipon na tepupu api meriwaw. Ayay na bena anakis, ayay kapo na.
1: Yang kami po mga kive na bena Samsung.
0: Payera kan mga kive na, akawari ginanom na yu. Ateyo seven, ayaw pupu atepi meriwaw po nangkai. Apun pun roy, wapupu ni mebi meruai wa. Kuar nan, temoto i 14, atepupu atepi meruai wa. ZTE 835, tepupu ni mebi meruai wa pon angkai. Kuar nape nan, tenobi avi 70, at wapupu tetara pon angkai. Apun roy, pun wapupu ni mebi meruai wa. Tenobi atevi 80 max, wapupu abi meruai wa pon angkai. Apun roy main maina. Wapupu, ono bi meruai wa.
1: Anaya anaya, ngaya muante kanganga mbota phone nan niki. Show me poco. Wapupu wapu imeruwa wa tetara pona. Angkai. Ya pupu kita wana kon wapupu wapu imeruwa wa. Tablets ay kata uroi na nolpeira. Ay kata Samsung Tab A9. O ya pupu kita wana kon tini pupu wani mapu imeruwa wa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupu wapu imeruwa wa. O nipupu kita wana. Nipupu kita wana kon o nipupu wani mapu itetara. Kapu angkai wawa de Samsung A07. O inariki yung tini mapu inipresent. De paka nipu yon na mkau wawa antarepon. At the AO7. Irariki nane ang my phone at the 17 na kakinan ako. O tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita yun.
2: O, kapantay mo ito ang ora na kung panan Melody FM 89.9. O, ipon siyo na wari kita ito minis mangkayo ya po ray wanua. Yan Melody FM 89.9. Ang tatayayo sina kanakwamangkan nara katanwata kaya tauroy pagkintay nga po ngayon. Nakuya tanong ra yon Melody kaya yon tanan Melody FM 89.9. Enang tayra kaya nakaisuwa na po uwi at nakatapu yung metenuwa na maniapan may watapu at pera kilipas na kunti po ngayon at manipong tapu yung maisuwa na okas wawatanga wapi monuwa. Ni momen te awa te puina, te ingapong, ina non te men, wo wa te wiki. Ni kainis me yu, ay kukurein katanwata, meuri FM 89.9, pa inapun kunana pen nunguraya ki kanwanda na puwi, temania pen meungatapu, yon meuri FM 89.9. Iradikin nane, ay inapunia ina peruota ki ni kanwanda na kongura, meuri FM 89.9, diki nam kongura aritini meuakia. Gaya ng ponsi na nakunti nga pong kuraki, awayakya, arin te pakantay. Tipitagya yu ponsi na nun wawa the week, inanon wakin ganuan na nakaisuwa, ni powi anakatapi metenuwa ni maniepe ni meungatapu, apera kilipes. Ariyan na waki, mente pong ayu at manipong, tipi meisuwa nongkas, ni karukua wapi mewanuwa nongkas. Seksi ngaya me, ngkai ya perakit yung orang akun Meuri FM 89.9, awaya katanwa tana pena koi mi business karikira ke project, awaya pun pota ki me makurin ako. Ake ya kamakay na no ya mirongurung ay kakakawa kinako ya tepotan na wameta. Ayu amtay, ngkai ya pun rangin popo kita wana pepon am katanwa ta ki am promotion. Dita ki me ara marketing officers, ipukin karinam, narapakani po ayo, ntare po nampa ay ka onowa tenuwa kia, tawana ni mewa kia. Ke isuwa tenuwa kia, akia tawana wanua. Ke isuwa tenuwa kia, awa kia isuwa tawana wawa. Kamrapa, mayroon te CEO, PPA. O, nako ya usun te peo te penepene o te tuariki. Kanunga, Taurora o tangimete, ruruko peyaroi, tepuakia o takis. Yaya mi meungatapu enapu ni maniapemi imtenei itamaiku. Mente manipong etapongayu tepi meisua nokas wanga wapi monoua. Nakontaka tenipong etapi meruaiwa nokas wanga wapi monoua. Tenua tepong, ntiawa tepi metowana ntengapong. Usi kanami o nimewa te tara. Kamrapa men nami taipora nimewa tapu.

0: Nara tay mong kay wapi me wo de menis mi no no yon me uri fm chen pa 9 de nga po ngai me nam ta pa ne ko ngora me ye de tay yum kay ya pa ne ara mon raun ka ta no ta sina ka me ora me ya rung rung ara po ta ke ne ma kuri a ke ha po to ka ka no ndo ngora am de nga po ngai yo ai ka ne ka urin ko na pa are de po ngai yon ja wa ta puina a ko na ko na me nga ka me ko ngora ka no an ana kaisu wan po wi nana katepi metenua ana katepi metenua ni mania pen me mata po pera kiri pes ari ena waki nte ponga yo nte awa te puina ina non te men ne wo wat the week ngai ari te metu ai dari ke uki yo monta ina pa kapania a tapem imain ongoram na konte kan wan nana mania pen me mata po apera kiri pes me yampo nte ponga yo nte awa te puina terpa kona kona Bondongura roi mei moana ki, kanuan ana moante tere, ana usentei apera kiribas, ntaponga iu. Sena angan muang gane de Vodafone, antarumia ki me J-Mix, Spendless, haki a poupou toka, ki ene poupou toka ongura amte inga aponga iu. Oi teran wanua, anna mangare isiko meam ko ongura, ari yangwe yante minisei.
1: Apun pona roi, wapu pona mebi meruaiwa. Kowara nan, te moto I 14 at te pupua te bi meruaiwa. ZTE 835, te pupua mebi meruaiwa pona kai. Kowara nepe nan, te nubia vi 70 at wapu pua te tara pona kai. Apuna roi, punu wapu pua mebi meruaiwa. Te nubia TV 80 max, wapu pua bi meruaiwa pona kai. Apuna roi me maina. Wapupua, ona bi meruaiwa.
2: Anaya, ngaya muante ka nganga mbota phone nani ke. Show me poko. E wapupua wapui meruwa wa te tara pona. Angkai, ia pupu ki tawana kon wapupua wapui meruwa wa. Tablets ai kata roi na nipeira ai kata Samsung Tab A9. O ia pun pupu ki tawana kon tini pupua ni mea pui meruwa wa. Ana Tab A9 Plus, nipona ai si pupua wapui meruwa wa. O nipopu ki tawana kon o nipupua ni mea pui te tara. Ka po angkai wawa te Samsung A7, o ina reki rong tini mea pui ni percent te paka nipo yo anam ka wawa antaripon. At the AO7. Irarike nane a my phone at the 17 na kakinana ko. O tapio wari kitare pon ay katawroi nanon peira. Po pa ingay pa yeke o kyo kitayin.

Quas pasane pen ngurate to koranan ne iria gain de ne konte men kuaya men de tia pe Christmas me kuna yana pe to korana na sene pe katara tara. O ya karo koira nara ta inka isa wata kina kon bon ruai wang kai herangin pe isi rangan te tai ke ta kan tani ngapa ko ete sa makure ne ko kwa to kara pe ngam kan to kona pen nam ta pa na makure nte inga apa ngayu. Te ime toa ana kausus meuri FM na koim Karina tiang nanganu ko te Karina nangim imain mga kai tarans pangam te nga po ngayu. Mengen nanya sana te isi ko meto wana rakatan watan nano ka ba kere esparo ko inarun peo sa taore mo yana pangkan me ka wakin na ko narakatan wata kia tangira kiriki na ko iya ta ka wata in te nga po ngayu.

Na ko ia usun ta mena e ka isu sipiriano o sinana e su te i tāka i on the nose. Ta pita wea a pe meme, Christmas i sina nuku ni kiripas. O an tāpa ke ka mamina iei, i on tarawa me peso. Manina e meita ka isu, me an usu i on ta mena, awa i tūsu e panin i on Santa Teresa ni e su te te i te mekini peso. Ene pua ki te asua e mwan te māka nana pepe i rei ka arape, me i roura ni vete an nasira, mānera, tarira, sinara o sipura e mwan pēnta tangira ki roura. E ne i ka ue ka isu. Nta kāna pong e te pi mene mea wa nōkas, wa ngā wa pi mōna ua te o nāra ki ina vere vere. Po kine mea tina, e aponu koro arakina. Tapatana, e vene ni muiangani mānena, e kapuariari, mene i sene, i Santa Teresa, ni e sute te i te mekini peso. E na ka ia ki rapatana, na kwente ponga iu, nta rān roire in rapatana. Takatanoa tandano kawaki, e ana ko meiro in senana e pesin tangiria, ne i sute ka isu i tāka. Mānena, tarina, nasena, o sipuna i oni peso. Awa iu, iriana tekuna, apemte roi me takapaia.

0: Tremenda campana. A Waterfall. Pataya angkai, yai tayen nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong Waterfall, yai kaya napakan po. Waterfall, amon tina tiroin na ronde Samsung, at AO6, nipo na tibubu api meriwew. Ayay lada na anakis, ayake po na.
1: Yang kami po ay mga kive na din ng Samsung.
0: Payarakan na kive nako, akawari ginanom na iyo. Tiyo 7, ay wabubu at tipi meriwew po ng kain. Apun po na roy, wabubu ni mebi meriwew. Kuwara nan, temoto yi 14 at tepupuwa tepi meruwaiwa ZTE 835 tepupuwa nimepi meruwaiwa poonankai kuwara nape nan, tenubia vi 70 at wapupuwa tetara poonankai apuona roi, punu wapupuwa nimepi meruwaiwa tenubia TV 80 max wapupuwa api meruwaiwa poonankai apuona roi maimaina wapupuwa onapi meruwaiwa
1: anaya anaya, ngaya muante kanganga mwota phone nani ke Xiaomi Poco E wapupua wapui meruwa wa tetara pona, angkai, ea pupu kitawa na kon wapupua wapui meruwa wa. Tablet ay katao roi na nalipeira ay kate Samsung Tab A9. O ea pupu kitawa na kon tini pupua ni mapui meruwa wa. Ana Tab A9 Plus, nipona ay si pupua wapui meruwa wa. O nipupu kitawa na kon o nipupua ni mapui tetara. Kapu angkai wawa te Samsung A7, o ina reki rom, tini mapui ni pesent, te paka nipo yon na mkau wawa antarepon, at the AO7. Irariki nani ang my phone at the 17 na kakinan ako o tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

0: ang mayroon ng kampana, J-Mix Pendless. Ereng ini bukuri ni kata mata J-Mix Pendless, ari kinakin po ang naroon na Dairy Store. Pa atawahin kayo nakakuhin naroon bayi na naroon na ikay.
1: Iyan nga nakakuhin na yaroon tayan mattress tapo, mattress tinku, storage boxes, eto na may po hindi ta, o daisy po hindi ta. O yay na pa, arakakuhin bukiyan na sumi naroon de baby woka, baby playmats, baby cots, baby clothing, or the storage packets at din mapu indita oi buki mia ke meme tena no minta ka karwa ka tenete o de busporo ye ina bera poro nete ara poro ni busporo ka wi buki nte busporo ke soka shoes o ka uni piri ke de jogging shoes
0: o sexy nga ya ne me ye ina pe ka u buki ya nasimi oi bu ni buki min ka mi mane ta yen pa inta ka hori buki ya te de nan choice drum sets kids school bags ke ta yen bag in de re buki ya nasimi ka mi ya ina ke a meme tena no minte bag Tawroy na bangkay tayong ladies bed. Kung kami ay ni akiyaring ni mamete na namin te salon o te lava lava ladies, haro ko na bangkay na nuni beira o ni kapuno ko kinipuya na pe ay ka amuan te puroy. Yay na pe pasi kay bukiya te, bukiya na simita yan ni pasi ka o wapon ng may siriki. Sa kising ay ane manikota ki mekanon na na hardware na run ana kopa aluminum at the pime wawa at the pime isuwa. Security wire, tayong chicken fence, Sand pack. May ina pa ana toilet paw P O S. Away po nang kami arke ham kakaya at JC po kaya poroy kaya mi fridge. Yay na pa inanon pa ina mi kampana at J-Mix Pentless. Ami kampana at J-Mix Pentless e kinakin kwan narana at Dairy Store at ito yung mga na ipeso nuwahan na peso markets. Away na main store the causeway kaskoni. J-Mix Pendless, kung nang kampana, eto yung ito ano na nikan katuro na pae po hindi yan may ngam, o nang ano ko tipo, erang inipuroy. Kam na digiroy, rigi, mayroon na may kampana, J-Mix Pendless.

Ana kwa ia, ana kora ki ta mena, ka kia men tenea. Sinana e airi a kia. Nta apa kia ka mena iei. Na sina makensi me poom titi na simi nta apa kia ka mena iei. Rorona mena ki akina te sina, te tari, te maane e pesin tangira ki roura. Sakosa me te kukurei, payasan kia ka vitiana. Meresa, kakiamen, te ponga te pi maonoua, na wakaswa ngā ua pi maonoua, te on nora ki ina vere vere. Pukini mea tina, e pon kuro orakina. E vene rapatana, na nausina sina, Airi William Ieita. Aina kaya ki rapatana, ntarakin roirein rapatana. Wane meiruia na sina, me sipuna aika sikui muina, me tangirana epes. Awa iyo iriana te kuna neu pune paini esu.

Aku penting metan nongoran akon panan mau di FM macam nampai nain, tapi me tu wan orang kait temenis main dua wan tengah kampung ayu. Menam tapa nongoran me yai, ay kan kau ring kon apa? Are, ente tanya ayu sama kena apa me? Kan wan apa era program? Are meten dalam program ke? Angkan aru napa yai yai sana kau sana apa pusi? Sana tapi metan menara studio kai, ben kan aku ikan wan nara. Arakai ngapung na koi mion meu di FM 89.9. Au di ngana pate roa wea ku nguram te ngapung ayung kaya kwas pa mga kaukam radio. Meu di FM 89.9 ni te ime to a nua ki mea kanuan tana kausus. A ni kauring kona pere temani ngapung ayu. Dea wat te puina a kona mga tauroin kane. Nungura kanuan ana mani epe ni meu ngatapu a pera kiripes. Tepung ayu, tiawat tepuin nanti ngapung mentiaw sentai ampo. Kona kona nongoraya, ane nipon roi tepuin. Ngaya de tei metoi dari kiu, ke tei metoi dari kiu, yon panan meu de FM 89.9. Angkoi te tepi sini se mete tekampana dapatan ni makuria ke. Aino metagio, ayu am tayya rangin kakawa kinkai ya pera kiti ngora. Nakon nanau sini mani ya pe, meu ngatapua pera kiripes. Ari na wakin tepung ayu, ngaya de. Kata nuwata, mawene se ake kuakan kong watapotan na wameta ayu amtay. Kasi reitakin ako yara marketing offices, ipukin po kam na kon kata nuwata me am promotion. Menamta pa ni kong urame yeyo sina kong kiriki yara kata nuwata ni mete ay kay ake hatang ira kiriki kong kaya takapen yantay hintay nga pong yey.

Na kwa hiyo na usu roron o irikirike na meiroun tamena takapara karewa. Sinana taponio karusu o waipuna terimui popentatake. Tarina tenawia takapara inusiran. Manina perikia utam mepuna. Pateini o nasimi iyo nusiran. Manina atsin akadio. Mepuna o nasimi iyo namasari. Manina nakuau sualau mepuna o nasimi iyo namerika. Pun tarina ruwaya teukin menasina iyo npisi. Puna tarina kepun tarina seri reimi menasina iyo napememe o ntapa kekamamina yei. Sakosa metekukurei payasa ni kekavitiana. Tesina, tenas, tetari, temani, awaitakainape, o etiro e tangiraki, etiro utete tekapara terimui. Mwani ngapungin tepong e tetapes. Tepi maono ua, nokas wanga wapi maono ua. Pukini metena, etu kipurona. Rapatana, emena, nimuyengaya maanina, meiron sinana, mepuna, e petaira. Tewia itandaken USB tiorerike. Enakaya kirapatana, diawa tepuinan tepongei, temanipong. Tepui meisu wapungin nongkas, wanga wapi maonowa itiorerike. Takatanwata, yanaku meironu puna, etirimui, nasina taponio, tarina memanina, rorona awaitusu, merorona yontarawa. Aki asuku metangirakina auringakina. Awayo iriana napetekuna. Yarukon neu nekukurei.

Na kwa iya na usu wanakaro Atanasio sinana teyatarawa. Sipuna yon makin penesto aruta. Takaria temi teupau para aparo. Popuya tanapang pekatas o tenikamon. Naan sipuna tamena sinana tarina o amanina o waipunda ya usu wanakaro yon makin putaritari. Tarawa o antaponako. Sakarapata wea nana pepeire, nga yasani vetia, nasira, epesintangira kiroura, eropa satanas. Dairikin takono pong, tepi meni meua, no kasua ngawa pimono ua, teun noara kina verevere. Kuanako nasira, oani kukure ipa kuaro konte tapuarea kia temeraki, metakainano yei. Eveni rapatana, nana austouteniata api ipikenipiu.

0: namta pane ko ora me ye yo ai pin si su wari ki de menes mang ka ya ya por ai te boina yan me ori e fa mai tin ambai nine day nga bo nga yo me namta pane ko ora me ye ina nan ta pe wa te tai urenga are ne pon te boina te nga bo nga yo kona kona ne me nga ka me ko no ora kanwan ana mania pe ne me nga tapo apera ki ripes are na wa kin te bo nga yo te wa te boina ayare mantai ka sai tapem ke terpa kona kona na pen noa muanwa kente ana muanwi ki te te ausen me unga tapu arena wa ki me yampo ausena ka ka me uran tape kora ra wo wo nani nei mai na po tapu ina a pon pen na pen kan na ka tanwa ta kya tangira kina koya o indo na kina pen kan ne me aya ka tanwa ta ra po ta kina makuri a kya te me tua po to ka kan wan na pe ngoram te nga pongei
1: And what a form. But I am Kai, Yetayan Nakan, Nipakanpo. Yon another born water form? Yankayan Apakanpo, water form, and one demeteroy in the room to Samsung at the U6, Nippon at the Bubua Pimerwell. A yay never met and a case, and a capona.
2: Young Kami, who am I given a pen and Samsung?
1: By air can the given a coarigan on the U. The U7, I will put the Pimerwell upon and Kai. Apun pun roy, wabu pun ibu merawai wa. Kuar nan, the moto I 14 at the bubu at ibu merawai wa. ZTE 835, the bubu pun ibu merawai wa pun angkai. Kuar nape nan, the nubi I 70 at wabu pun tetara pun angkai. Apun roy, pun wabu pun ibu merawai wa. The nubi at ibu 80 max, wabu pun ibu merawai wa pun angkai. Apun roy main maina. Wapupua, ona bi meruwe wa.
2: Anaya, anaya. Ngaya muan te ka nganga mwota phone na aneke. Show me poko. E wapupua bi meruwe wa te tara pona. Angkai. E wapupu ki tau anakon wapupua wapi meruwe wa. Tablet ay kata uroi na nalibeira ay kata Samsung Tab A9. O e pun wapupu ki tau anakon tini pupua ni mea bi meruwe wa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ai si popo arwa pe meruai wa on popo ki tau on popo ki tau na kon on popo ni me apui tara ka po an kai wo wa de Samsung A7 o ina re ki rom teni me apui ni percent de pa ni po yo nam ka wo wa ta repon at the A7 ira re ki na ne a my phone at the 17 na ka ki na na ko o ta pe wa re ki ta repon ai ka ta roi na no beira popa ngai pa ye ki o ki ta ni

0: tay yani am yes on wax ni yesa sama xuru yan tay beti beti man na min shiya asna akhar qul inta kayf nisi bu gida kro
1: kraba imita kabinan bo wanam sirak seti ya xorne
2: kraba honorable speaker ay kadine am bullying de honorable speaker ya no sirak umma sirak ari de honorable speaker ay punna de kandre ngere ba ha u sirak ndo mon ya ki kairoro ya ba tangira ba iroro ba tarina de minita de de merat honorable speaker oka ngai ema ga bon de min na ba au sirak ari kadine de honorable speaker ba gai gai de ya on de teran de tabun karoran ari bai ay kok ya pangai ya puni pe na iron dona ke tarina de terari de belat ari pun panau ibu busi ibu busi kami na umwa sirak kata kami ana koi na kowa sirak ba ino ro men kami na nona aga mamen ko ko kai na ono kata ino sirak abuni kami na ba minda ka umen na kam tau ko jeng ai na busi ko de minita ona ni ka biru maga ke ka be si ayu pare tera ninga yang ro ta bo kana swai nande ke jaran pato te presa me iya ke mena ro ta ke ari pun panai ya ka intara ro te ina na ai ro ta ke jaran ba swai ro ro ya ke to wana pun ero ko iroia me yamanga ruotaki kana ona ka pima ka tete rani patoi na ona ni boboki ane te pairi ki ane ona karo ka teran ri ya kainta rati nenu no kia kaina noia koraba te yamanga bosui
1: koraba shati te minira
0: koraba te speaker ara porikin shati ya kare neke me trati nenu no ko wantina ante te yiyo te speaker te supply teran seki te kanganga te network okay o yo sinori ya pa mai shi da ran nana to go da system kai on tarawa te ne ne be peso isi mu ita kate bubu ara na kare ka siya kitaran da ba kai si ai isi mu ita kate bubu e paru yon tar abugi na payana ni mai shi te rupai na randa tashu da taya yare yo yaki gonan karo ye bi bi na randa ko ina ka kai ta bo kan ni te ya wa ko na kuri da kin da ba bi bi na randa karo ko mon kai uration tiran yan ta kan tarin ari yaki nan tangira kin ta pakata yaki tiran train out ina konte ta ya pun si nak ya ka katran dar dar ita kin na ono pun ina isu bui te mesen te pressure e bo o an se tangri pe na wa kin ko yare te baye skoro ya kai disa bare te gei te project ka pu pura ne pe ka ka bi ne te pai pun dan jo antara wa po te na pu pura kai ye na na ro pe te ba an ra project kai ya wa kin kai te ten ta ne mina jo te ten te fe de face jo te mina te ten dar in kai o na ro pe sa an te kan tar ngai pa na ro kun dan na so te teren de amon de tamaro nanti da yusa kita sekarang ada supply teren pengen in more than enough ane de makensi okay ai bukin to orang dari pondik si ya gua ini ke mo anak dari pondik pengen kura-kura ini ke makensi ai to ini pesan ai peso ane sana ai peso ai makasa ari ane pairik ai yang in more than enough sakona ta yakona kan den rokon de katar-tar kan ai kan mo mali bi yang ko te ko men dari ta sina konan tepo-tepo asa mo ini pentiran dari tepo-tepo ye nanya kan wanti karukon kai suku yante te te kari kare karukon teran te moya te network kurapa te sibik
1: kurapa te minita ai sarro me yon na sirakan sana kon na sirakari min an nam pana tenu bina tenua no ai ore nam me meron te mena te sati yare nek men nos e honorable Jeremia Tapoi sati
3: sina wa te speaker au ai o sirak bokon nya na jaga te besin sen ka urungan ti namata ata upa esen ga tyaki to no de ta bui bu yorak age tangi da boka ye me de da le tis mushi e so ta na kan na ba e to kin kai kana ko ki yamata age tangi da te misin ayu bi bu kai ya awa ke ya age ame na in kai sen ko anen pe an ko ka ki
1: berapa seti ayun kaya kagam sila kiron demin de bukin tukota kini makuri ibukin teraruan temauri katukyorek ay honorable posi nawan demin ito
4: yura inda akin na bayata pengka yobota kini makuri beparo nga kapu kapu nga anya tayo lesa siyon kita tapo ni kwakwa ibuki yorek agerota kaya kinine ata katautaw pa na beparo na na tawo bonga on waki ina non te betem koraba te speak
1: koraba de media mon boga nam sek se te yagorne
3: diga game wan da ala te yagale be sin se yare asta mai da bonge e hasen ga te yakin to ndara ka asta pe ta uroi ma yet we survive pa ye e tangi re diki te te te betem

0: etrafında. İkincisi de niyeyi ayar o misin neyi oye yan gibes imkün dua kıyı.
1: Deminite.
2: O araba bu hansı rakisi verdi. Ahmet o misin ne kıyı? Narınlar satayı. Aygay ana bu kadar da utayan India. İbukin de katya narataris klinik. Tabii yani imadada de desbiga ne diye ne takpa. Tabii yiyo tevak ya yani boğuruyor ina onu boğta gidin koku. Asak tabii ya ena tabu esak ena tabu esak de parun kaka karawan ena diye yiyo ina karawan gidin parun ak. Awan de roy bukin ya ngay kanga ena kaya kaya kanda ne sırak di sadi ya karinek mey ina nos. Gero ko misi na kan te pai to wan es na karoya sina kagaya na tap ke ana mo an tap nga yari di i lo ko ai tangi ba na wa kon ke sak i tangi ba na tin makansi pa na khani ma de desalination plant sare bu ra kai yari ya wa de baro ya nan e ma ngaru kon advice de ti ai are nga yeme na re are men to te kan india pa ye ki ye ni mere de tapo an ndaro ma te Terana hari di ICU, ya kita ada tiada. Jadi ini mana within dan compound dan orang. Hei ada semangat fresh ada idea, ada semangat mungkin kaya ada location within dan very very nanon dan compound. Oh, itu akan yang ayah hari ke kangarun ti teman. Dia hari ke itu hari ke nanti boleh yar hari ini very very. Hei mangat teraya, nakan anak mukulia pantai. Sebenarnya ini nak orang mangat train them. The talk itu tenis. The biomedics again again de que lo era pago en gao y bugin como kuren de clínica yo ay nga yan de kanga e konani kapea arun mon ka wa kon sen de clínica yo nge asa de clinic te pai to one e pe tan como kura sama kan ko ya ban training ana kon training i miot nara on nara ke su referro na ko ye india yan nara por rai mga yos era pa miot ba bus maya ro doctors ara nesis ara biomedics ana kon dei na ka yon ke ok ai mga yi an onori an ori an ara clinic ai na yi ni mga paro nga gi ga sigira ok roi ai ara ngai resa ka ngai hak ya mi ter an wa ki ha ngai sa mga mon wa ki dan o yan ma ka o me sa korupo ki yan so an ron ka pongana an tama ne o sa ka dei ni ka pai si yan kan ne yo ai ni mga ta gi tara gi no ong ka yara ka pene ta gi te ka pene ta maro te pe tem ka nga ni roi kan ne ara tagi de sugi ha sina no gao gai isu kuni manda ro sente grini gai o mare sina rein da teya pasa ki te grini gare to te la paga we sanga ina no ke pun te la paga we bu ke a sina rein kai no roi te barunga ara nei sigroi pangana ya no roi to aka iwa wa ke wa bus ya pun bus sina pa na ke ta ka kora bus biga
1: kora ba de minta ka uan bo kan nam sira ki sati ya kora ne
0: Selain itu, manji itu harus diraki. Arah kau nyengai, misi naikai. Yang ini bapa kita kerak selain itu. Selain itu, kan diraki. Pa, mungkin hotel tu pa iyo pun nak ya angkat tapu ya kata urai ya on a training plan. Barang itu pakar okey tu, mungkin aku misi naikyo. Jika kan itu tadi dia akan wak cerah, dia akan wak esmen orang orang tadi.
1: Demeta
2: ana orang de speaker vai pun de papo ine pakai hand sirak ariba era otan anu de sirak ye asa gidan ora yaha ine au kero no ba airo kun nga yong yaha ine au kas wabu mele mewa ayi ta ta kana e wora au kai hand se ba hek doli au to ba khawane ba kai gibe sa kana ora ayari karo ora ine kamata ta bande bu kana ne sirak ari mo mangai se ba de kangai Yari yang kemen plan, yang kemen na, yang kemen na. Pun na ni lemah ayuh sila kaya. Ita yakin na nak untuk kuat kuat. Biar aku bayar minit aye. Yari kamu kemen kaya, kemen kaya. Ma ayat ayat kata anda pakau waria suangai, ekangai. Ia itu lah pakau. Mesin yang nuri roy mesin naik kai. Payah kaki dia mesin naik kai. Kau pun nara rezab dah. Karena aku kau payah kau tidak kau pun kaya. Ha, korang pakai. Mana akan tahu amu? Tanah pun nuri amu. Karena aku nak buang payah. Yeah, the test drive. When I want the boss of the Almighty God, I will test drive a Marty Davidson, get on car, the Ford Ranger. I'm going to walk here, go here. Okay? I want to know what I Nerai. Pa ayu anuan te tau teka. Ayat a marod. Disabag. Pa sinagi ka ti bai. Gini karoi bai. Ayat sinin mga uwe perag yey. Naka gini ayat sinuri an non narek tabiwa. Eh? Ayu an narek ete. Te gaya te yeri tabiwa emya. Haya makanan kay. Ire kaya ni sabari bindara. Bukin naka gini wake. Haya sinabundi ayu an tarai bai kay. Ayat sinuri an. Anora ki misin na kauka ki terari ka terari. Sila mga bet ni ili. Ha, nami nami, nako ni ili. Kaya sa bet ang mga sa mga kangay o sa kangay ngaroon na rin ili. Ay lo ili dahan sa bet. And the way akaw sa bet. Sina karaw warohin ni karapino at pa yay. Ano po ni karaw warohin na naratay. Pasinagi ni kuri. Sa bitang baratay sa bet. Sama kuri na ko yay. O sa nanakaw sa bet. Masagin na rin na. O sa kangay sa giblen na. So bad, the one boy I'm on the house is so bad. The dialysis clinic. So boy, yeah, then you bow yawn it best. So get away, yeah, at all. The horror, the horror, get all. Korean, I can't take you go away. Penasina, get all my two and terrage, get to orient the top and carry. The boy, yeah, then you bow, so bad. Then you bow. Ang ganay ibusin ako tapay, o sina karuro ang kakayangan na maratan na pagkau, maganay ibusin ako. Tawo na punya ikahanga me, inabus ano wari ni kahanga. Sa wala ko hindi ko nguy na nuntay. Awan na raw bukid na sa pag, o sina hindi na nakaaw gide, narun na niya tapay ka kie, yah sa nuko di misin na man, ay puni man sa pag bukid na ikay. Ma, sina ka tutong iwag ay kaya sa iwag may mind, ay yakarige ta kahanga. Kura pa sa pag ganay na ibubuka, na buka rin kaya kahanga sila kura.
1: Kerana ini kemarin bukan nama saya setiap orang ni.
0: Survive, ya cerita survive, pa ya nanti mesti induk. Kira kau orang sebab dia cuman kaya kata orang kia, kaya tapu, kaya trading atau dia, aku pernah cerita survive. Ebo ni kau wah, pa enai mona kita wak ayu antara tempat survive, awak nak kita angang.
1: Korapa sate, bapak mawan ngasih ngam tau rat sate, amik sate, korapa sate, temini tak?
2: Korau bukan sebenarnya dia seneng kahari sebenarnya dia, pun ni, awak seki korapa dia menan, ye, pun bunga tu utan ada mesin yang geroko sebenarnya, pada seki tu bayar dia loko, aku ane lembut lembut meja ni kat dia, awal itu kuai sebenarnya. Gemondo, Snakatian, Kanya, the desalination plants are in Mackenzie Point. Such a woman, then, Samarai, the tea. But saying that I was a contract I've never done, okay, at all. No one to contract take by Nakatia and Ara, Gida and Ara. Cigarro, the tea, by the Mangatara, Arunicatiana. But once the Gogi machine, that's the Gogi container again, so bad. Saying that I was a Gogi and Margo de Tia, Marai. A boar and then I. Yari sa mga kamahingan, eh mga amin, ngayari ahan na rao ibukin. Kasi kunan, nalari, intabwesan ka ba sila. Sa bari, kanya mo mga ito sila kaya nakahit ibitimpa. Arakanta ni nga orang katautong kayo sa bari pati ibitimpa. Sa bari, halisa kaya tuwa ngayon. Eh? Meron na ba tiya tuwa ngayon? Kayo ko nakahit na ba? Tibitimpa. Buwan na kaya rin pati ibitimpa. Sa kunan na yung sa bari ka na makatira ay rin. Merkanta ni nga pa yan na huwag intipitin pa. Ang kanina ko na hindi may dautan na pa yung mga yebukin na esa ginoria.